Ngicabanga kusasa ngisaphabasa, ngike ngiphethe ubhuli ngizongixhaphaza, sedijise umhlaba bayakhalaza, benza ngazani engiboni nyashalaza, ozobhenga nami, ozobhenga nami, lova wakho hleza bangibipha nje, thandazana.